0: 8 in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. There you have it, ladies and gentlemen. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kababayan. At syempre, nakakasama nyo na po sa inyong himpilan. Another day na DJ Mac. Till the hour of 12 na naman po tayo magkakasama-sama. Sana walang iwanan. Hindi tulad ng iba dyan na nang iiwan na lang. Today is September 28. That's our date today, mga kapatid. Araw nga po ng Lunes, mga kababayan. I believe sa ibang parte ng Pilipinas. Special non-working holiday, eh, no? Yung about sa pamilya, yung sa hapagkainan, ganun-ganun. Double check ko lang kung ano yung full detail. Anyway, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Sa mga nagkakape pa lamang po dyan, magandang umaga po sa inyong lahat, lalo na sa mga walang pasok. Ay! Sana all! Sa mga may pasok naman po dyan, katulad ko, mga may trabaho or may mga pasok sa eskwela, ano pang ginagawa nyo?
1: Ano ba naman yan?
0: Mag-aalas 9 na, kapatid, do! Anyway, magandang umaga po sa lahat ng mga nakinig sa atin ngayon, sa mga tapsians po natin dyan, mga classmates, mga parents, faculty and staff, mga campus administrators po natin, to our president and CEO, Doc Michael Kilang, Ma'am Jo, and Doc Reynal. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Ako, malapit na naman ang sahuran, mga kapatid. Malapit na talagang magtapos ang Setyembre. Ano ba naman yan? Di ba ako ready mag 2027? Pero parang kailangan na natin, eh. Kailangan na mapalapit ang eleksyon. Kailangan na natin ng ano, ng... Kailangan na natin ng ayuda. Ang ating text line ay nananatili sa mga numerang 0935-810-8217. Again, 0935-810-8217. Bukas na pala yung mga rooms dito ngayon, no, sa Tap Santiago. Good day, DJ. Happy Fiesta, Alicia, from Sir Rembert Castaneda. Fiestaan pala dyan sa Alicia, makadalaw nga. Ipakain po ba dyan? Pwede po ba makidayo dyan? Sa mga nagtatanong po kung ano ang ating question of the day, maya-maya po natin ililaid out yan, ano? May mga naghahanap na kagad, DJ, ano pong sasagutan natin ngayon? Exam yan? Sadong, malapit na mengal, grabe yan. Parang tapos na nga, ni, di ba? Grabe yan, LJ, grabe yan. Good morning po sa mga nag-almusal dyan or sa mga nakatunin po sa atin sa kanilang mga sasakyan. Ingat-ingat po sa inyong mga pagbiyahe. Lalo na sa mga medyo na late nga, ni, di ba? Alam ko yung mga isip ng mga yan, eh, medyo nagmamadali na. Ingat-ingat po. Mamaya kakamadali mo, eh, mas lalong magkaroon ng problema. Sa ingat-ingat ka, kapatid, ha? Sa mga nakatuninin po sa atin sa kanika ng mga tahanan, good morning, good morning, good morning! Sana all ano, nandyan lang sa bahay talaga maghapon. Todo pahinga yan! Sa mga nakatuninin po sa atin sa mga palipalengke o sa kung saan-saan mga establishmento yan, good morning po sa inyong lahat. Marami-marami salamat for keeping us in the background. Well, the hour of 12 doon ang aking programa. Pero mas maganda kung isasagad mo na yun hanggang sa pag-uwi mo, kapatid, di ba? Para damang-dama mong kasama mo ang Taps Radio sa buong buhay mo, di ba? DJ, ano po ang ating QOTD? Mamaya nga ni, di ba? Ano lang, prepare ko lang, ano. Anyway, I've got your song from Earth, Wind and Fire with a song called September. Para maramdaman nyo nang malapit na magtapos ang Setyembre, mga kapatid. Back to back with Lou Bega, Sweet Like Cola. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

20 in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning. Magandang umaga naman po muli sa inyong lahat dyan, mga kababayan. Sa mga nakatunin pa rin po sa atin at sa mga kakatunin pa lamang sa ating programa. Good morning, good morning. Parang nagko-comment si Santa Claus sa ating TikTok ngayon. Santa Claus yan? Totoo ka ba? Anyway, ito nga po ang ating question of the day, mga kapatid. Para sa mga nagtatanong dyan kung anong ating QOTD. Uy, may nanonood sa ating ahente ng Fort Isabela. Ito po, ano ang magaling mong idea ngayong araw? Again, ano ang magaling mong idea ngayong araw? Parang ano lang to, Phineas and Ferb. What are you going to do right now, kumbaga? What you doing? Ano ang magaling mong idea ngayong araw? Scientist yan? Sabi kasi rito ni Vine, ang magaling kong idea ngayong araw ay matulog. Ano yun? Magpahinga kasi 24 hours akong duty. Grabe naman yan. Buti hindi ka tumagos, kapatid, no? 24 hours on duty, walang tulugan. Dinaip mo si Kuya Germs, ha? Walang tulugan. Yung mga ganun-ganun eh, no? Ay, meron tayong ano, ha? Pakisuyo rito from Texter 7262. Sabi niya, DJ Max, good morning po. Makikisuyo lang po sana sa ere nyo na manawagan po. Baka po may nakakita sa lola namin na si Zenaida Sening Umengan. Nawawala po siya noong September 23, 2026 pa po. Hanggang ngayon, hindi pa rin po siya nahanap. Baka lang po may makita silang matanda na hindi katangkaran at boys Bob ang gupit. Das po siya yung nakita noong September 23 sa Manaring City of Ilagana para bisitahin ang kanyang tanim na mais sa bukid. Ngunit hindi na po ito nakauwi po hanggang ngayon. Thank you po, DJ Max. Sa mga nakakita po kaya noon, no? Kay Lola Zenaida Sening Umengay na. Nahuli daw pong nakita dyan sa Manaring City of Ilagana. Boys Bob ang gupit. Last scene was September 23. Po, ano, ulitin na lang natin yung ating announcement. Sir, 24 hours nga din ikaw dyan sa taps. Please, please, please, sabi ni LJ. Parang hindi mo naman ako pinagpahinga niyan, LJ. Parang sinabi mo na lang na iuwi ko yung console at dun ko ituloy yung programa. Stop Santiago po ito sa mga nagtatanong kung saan po tayo naka-live ngayon. A big shoutout to Sir Marjun. Ayan talagang ang ating ano, retweet. Ang ating pambansang mascot. Anyway, mga kapatid, tuloy-tuloy lamang po ang pagpapadala ng inyong mga mensahe sa ating text line. Ayan, shoutout natin si Inday Martang Judy Kumba na madami daw nakitang pogi sa Alicia Grandstandung concert. Dapat nga, no? Ibinukam mo na ang puso mo. Baka nandun yung para sa'yo. Anyway, I've got your song from MMJ with song called Hypa. Back-to-back with Marian Rivera. Sabay-sabay tayo. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

0: Anak, ano tong F sa card mo, ha?
1: Eh, tatay, pasado po ibig sabihin niyan.
0: Ah, akala ko perfect, anak.
1: Ah, eh, yun lang.

8:42 in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. And syempre kasama niyo pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio, the realest radio on the planet, mga kababayan. Till the hour of 12 noon po tayo magkakasama-sama. Medyo pagpasensyaan nyo na kung may mga oras na bigla tayong mawawala. Gawain ha? Gawa-gawa lang ng Illuminati. Gayo ko lang. Anyway, mga kapatid, ang ating text line ay nananitili sa mga numerong 09-35-810-8217. Again, 09-35-810-8217. Meron nga pong ano dito, ang tawag dito. Nangihingi ng tulong kung sino man daw po ang nakakita kay Lola Zenaida Sening Umengan na huling nakita po sa Manaring City of Ilagan noong September 23. Siya daw po ay naka-boys bob na gupit. Hindi katangkaran, mga kapatid. Pagbigay alam po sa kanyang pamilya or dito sa numerong 09262797262. Again, kung sino man po ang nakakita kay Lola Zenaida Sening Umenga. Ang ating katanungan, mga kapatid, ano ang magandang idea mo ngayong araw? Again, ano ang magandang idea mo ngayong araw? Sabi dito ni Shinzo Wujun, maghanap ng stressful na balita online tapos magalit dahil doon, tapos magkape and repeat. Binigyan mo lang ng stress ang sarili mong buhay, kapatid. Parang hindi ka nagpapahinga niyan, di ba? Ikaw lang di ba lang gumagawa ng stress mo sa buhay mo? Kaya minsan yung sinasabi na nai-stress ako, sarili mo lang din yung dahilan, di ba? Nai-stress ako dahil sa mga nangyayari sa lipunan. Eh, ikaw nga may dahilan. Isa ka sa nag-aambag. Di ba meron tayong dalawang descriptor dyan, the stress and the stressor, di ba? Pwedeng both na ikaw doon, di ba? Nag-lecture na naman ako rito, sumanid na naman ang pagiging teacher ko. Nagbabalak gumawa ng malaking pandesal, ilalagay sa gitna ng baha para mawala ang tubig. Ang galing. Sana bumili ka na lang ng maraming Scotch Bright, di ba? Isa naman sabi dito ni Shinzo Aiko. Ang magandang idea ko ngayong araw, DJ, ay magpatato. Nawala na kasi nakalibo ko kanina. Titingin-tingin pa itong mga ay, magpatato daw. Kasi nakuha daw niya yung first touch niya at ang first tattoo niya ay ghost. Kasi marami daw ng multo sa nakaraan. Ano ba tinitignan-tignan mo dyan, Miss Baligod at Miss Gomez? Anyway, mga kapatid, anong magandang idea mo ngayong araw? Ako kasi, mamalimos dito. Sa mga walang ambag sa pagkain ko ngayong araw na ito, medyo madapa sana kayo ngayong araw. Kung di man, bigla kayong dapuan ng tawag ng kalikasan, di ba? Anyway, I've got your song from Jay Sean featuring Lil Jon and Sean with a song called Do You Remember? Back to back with Sean Kingston's Fire Burning. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

Yun daw yung magandang idea ngayon ni prosecutor. Naku, sino kaya yung tutulungan ni prosecutor? Ano? Be kind, smile more, find opportunities to laugh. It's not that hard, sabi nga ni prosecutor. Yun ang kanyang isa pang magandang idea. Sino na ba yung speaker namin na yun na nagsabi na ambag mo na lang dito sa mundo ay ngumiti? Kasi diba, Diyos ang bahala sa'yo. Ambag mo na lang ang ngumiti. Hindi ka na nga nakangiti, nakasimangot ka pa, pangit pang ugali mo, magpatokhang ka na. Sabi. Shout out Sir Fidelson, happy birthday, Honorable Richard of Division. Happy birthday, Honorable Richard. Richard! Sino pong Richard ito? Parang medyo nakalimutan ko na gawain ang matagal-tagal ng panahon akong nawala sa mundo. Noted po, DJ No Name. Shoutout naman kami dito sa may Singapore nila Fidel, Chow King, Anang. From Engineer Carla Janine Viernes. O di ba kinumpleto? Shoutout mo naman po kami dito sa Singapore nila Fidel, Chow King, and Anang. Ay! Big shoutout sa mga engineer dyan. Engineer Carla Janine and Engineer Fidel Johnson. Shoutout na rin natin si Arkring. Si Colonel Leandro Samut at si attorney ano ba kasing ano ni Ana, nakalimutan ko yung complete name ni attorney Ana. Ano complete name ni attorney? O shout out raw kay Honorable Ermi Luktumama watching from Ilocos Sur. Uy, pare-pares kayo nasa Ilocos Sur. Sana all nasa Ilocos yan, oh. Anyway, I've got your song from Vanessa Williams with a song called Colors of the Wind. Back-to-back with Bette Medler's From a Distance. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

0: o'clock in the morning until 11 o'clock in the morning. Right here on 107.1 Absa Radio, Real Radio.
1: In the morning. At syempre, kasama niyo pa rin po ako, DJ Max, right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio, mga kapatid. Till the hour filled, dun po tayo magkakasama-sama sa mga patuloy na nakatunin sa ating programa. Hello po sa inyong lahat dyan. Magandang umaga. Parang may sumabit dun sa aking lalamunan. Nananatili ang ating text line para po sa mga nais magpadala ng kanikinil mga mensahe, shoutouts, greeting. Yan po ay 0935-810-8217. Again, 0935-810-8217. Sabi dito ni Alain Laschetti, ang magandang idea ko ngayong araw, DJ, ay matulog tapos silip sa bank app kung may pumasok na pera. Pag meron, ibig sabihin na master ko na ang kumita ng pera habang natutulog, sabi niya. Ganda nung idea mo, Alain Laschetti. Na bawat Pilipino ay pinapangarap, yung natutulog na kumikita ng pera. Paano kaya? Yan ano? Kapag nakita mong naging effective, Miss Alain, sabihan mo nga rin kami. Magandang i-share yan sa mga kababayan natin. Ano? Ang maganda kong idea ngayong araw, DJ, ay matulog. Matulog na kaysa gumala pa. Wala po ba kayong pasok, DJ? Kasi kami wala. Nagpahinggit ka pa. Nagtanong ka pa kung may pasok kami o wala. Naririnig mo ako ngayon, di ba? Parang sarap mong tuktukan dyan. A message from Kai Kaya. Parang lahat naman ng idea ko palpak, DJ. So alin doon ang dapat kong sundin? Wala, kasi nga, di ba, palpak naman pala lahat. So parang sinabi mo na walang effective. Di, meron din yan, meron din yung sasakto lang dyan sa ano mo, sa iniisip mo ngayon kumbaga. From Prosecutor De La Rosa, sabi ni Prosecutor dito, help few people get promoted and made permanent in government service. Added to my to-do list, sabi ni Prosecutor. Nako, Prosecutor! Prosecutor De La Rosa, baka naman. Baka naman po, di ba? Anyway, mga kapatid, pwede nyo rin pong tingnan ang aking FB page para sa mga nagtataka or na, alam mo yun, nagugulumihanan kung anong itsura ko, di ba? Yan po ay DJ Max. And syempre, don't forget to like, follow, and share our official Facebook pages. And those are Taps Santiago, Taps Alicia, Taps Sterling, Taps Kawayan, Taps Ilagan, Taps Rojas, and Taps Solano. Tuloy-tuloy po ang ating non-stop na tugstugan. I've got your song from Air Supply with a song called Every Woman in the World. Back-to-back with David Pomeranz, King and Queen of Hearts. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

9:48 in the morning. And of course, kasama niyo pa rin po ako, DJ Max, right here at 107.1 and 107.9 Tabs Radio. So may dala-dalang question of the day, mga kapatid. Anong magandang idea mo ngayong araw? Para sa mga nagtatanong dyan na ang tawag dito, or nag-iisip-isip dyan, ano kayong gagawin ko ngayong araw? Ano? Especially sa mga walang pasok, yung maghapon lang na nakatunga nga. Paano mo naman na, paano ka nagiging productive sa mga ganyan pagkakataon? Lalo na pag sinasabi nilang may rest day ka. Kapag may rest day ka ba, nagiging productive ka pa rin ba? O talagang itinutulog mo na lang?

Sabi dito ni Lucky Ducks. Trinay ko magluto ng adobo, DJ, ng hindi ginagamitan ng asukal pambalanse. Ganon! Yan na naging ano niya, ang tawag dito, naging magandang idea niya. Pero alam ko, di ba, dapat ang adobo talaga walang asukal. Kasi parang natural sa kanila yung pagiging maalat. Kasi may nag-enlighten dito sa ating kanina na sabi, ang adobo daw talaga ay walang asukal para mas humaba ang buhay, mas ma-preserve kumbaga. Hindi madaling mapani. Sabi dito, nakakatakot naman ito. Ano yun? Nakataas ang paa habang nanonood ng AI drama from Jacqueline Aguilar. Yan ang magandang idea niya ngayon maghapon, ano? Manood ng K-drama. AI drama pala, hindi K-drama. Yan ang patok ngayon, ano? Sa panahon ngayon. Hindi na yung K-drama, ano? Yung mga teleserye. Mas patok na ngayon yung ano, yung mga AI drama. Yung Sterling Family. Grabe naman yung AI drama na yan. Grabe ang pag-dominate ng mainstream media ba? Magpandisal. Yan ang aking ano. Yan ang aking, ano yun, sabi rito ni Marco Oli. Kape, pandisal, at saka biglang absent. Yan ang aking magandang idea ngayon, DJ. Sana iinom mo na. Inumaga mo pa lang. Ay, sabagay, nag-almusal ka pa lang yata dyan ng Marco Oli. Kunya-kunyaring sakit-sakita. Yan yung pala, absent kunya. Biglang absent pa lang. Ay, magdagat-dagat na. Ganun, di ba? Mga kapatid, I've got your song from Jerick Narag with the song ko Sana'y Di Na Lang. Still here of course at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

104 in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning. Welcome back to me and welcome back to you, mga kabayan. Dito pa rin po siyempre sa inyo sa ulit ang bayan hanggang tanghalian. This is 107.1 and 107.9 Taps Radio. Currently under the segment of the greatest love song. Kanina pa mga po tayo nakakapag-play ng inyong mga paboritong love songs, so mellow songs, mas low rock songs. Maraming mga theme songs ninyo. Pwede rin hugot song, di ba? Kung meron man kayong mahuhugot dyan. Ano ba kasi ang pinaghuhugot nyo dyan? Again, meron tayong katanungan. Ang ating question of the day, ano ang magandang idea mo ngayong araw? Again, ano ang magandang idea mo ngayong araw? Araw, ayun. From Bugoy, sabi niya rito, ilagay sa ref DJ ang di pa natitimplang Milo para pag nilagay na, nilagyan ng tubig, malamig na. Ang witty mo dun kapatid, parang ano, parang ang IQ mo pumapatak ng 210, gano'n. Lagyan mo ka ng 2T ang utak. Maglaba DJ habang naka-online inset. Naku, in-service training program. Naka-inset ka kapatid. Habang naglalaba. Mamaya pag nasa breakout room ka na dyan. Tapos na-question ka ng instructor ninyo. Ano pong ginagawa niyo, madam? Ay, saglit lang po, nagpipiga. Sir Alvin, focus ka muna dyan. Ano? Ang labahin, lilipas din yan. In short, maninimahog. Ang magandang idea ko ngayon, DJ, ay gamitin ng Starbucks gift certificate para makatipid ng cash. From Pipoy Rivera. Sana all merong Starbucks gift certificate. Pero di kasi ako mahilig sa kape. Hindi rin ako mahilig sa mga ganyang, alam mo yan, kaik-ikay. Ako po'y ano, simpleng tao lang na mahilig lang sa ano, sa tubig, di ba? Oo. Mahilig ako sa tubig ngayon kasi may sumisipa sa tagiliran ko. Parang hindi magandang sign ito, ano? Parang kailangan ko talaga mag-water therapy ng matagal-tagal. Ano? Magandang idea ngayon, DJ. Let me think. Siguro mag-order na lang sa Grab Food instead na magluto kasi late nagising. Goods na yun ba, DJ? Pwede na yun. Wala akong magagawa. Ikaw yan eh. Nasa kata ka ngayon. You know what's kata? Katamaran. Kung may pera ka naman, why not? Coconut, who am I to judge you? Diba? Kung kaya mo, go for it. Idamay mo na rin ako. Ang address ay Ebersole Street, Mabini, Santiago City. Mali mo, maambunan ako dyan, Ma'am Kemi. And Kemi D, sabi niya dito. Eto DJ, nagabang na oras na sana mag 12 or 1 p.m. na para tapos na ang work at makatulog na. Sabi dito ni Meria Briuni. Ganon! Hinihintay mo mag 1 p.m. kasi sabi ni prosecutor, ano daw, by 1 p.m. possible na ano. Iyon, half day lang ang work. Sana po prosecutor De La Rosa. Pwede po bang kayo na lang prosecutor mag-declare? Anyway, I've got your song from Mandy Moore with a song called Cry. Back-to-back with Jim Brickman featuring Jane K with a song called You. Still here, of course, at 107.1 at 107.9 Taps Radio. Real Radio.

11:16 and I'm back on air, mga kapatid. Parang na-miss nyo kasi ako agad eh. Anyway, sa mga walang ginagawa dyan at patuloy na nakikinig sa ating programa ngayong araw, hello po sa inyong lahat. Medyo makulimlim ano. Ewan ko kung dito lang sa Santiago or sa labas lang na nakikita ko. Sa inyo po ba, mga kapatid? Medyo makulimlim din po ba? Ano naman si weather na unpredictable eh. Hindi na naman natin mawari kung ano nga ba talaga nangyayari. Again, nananatili ang ating question of the day, mga kapatid. Ano ang magandang idea mo ngayong araw? Again, ano ang magandang idea mo ngayong araw? Big shoutout sa mga Tapsians natin na nakikinig sa atin sa mga sandaling ito. Lalo na sa mga Tapsians natin na walang klase ngayon. Sana all! Siguro ang magandang idea ko ngayon, DJ, ay ituloy na maglaba. Sumisilip si Haring Araw eh. Kahapon kasi, DJ, hindi ako nakapaglaba gawa ng sobrang sakit ng katawan ko. Mas pinili ko na lang matulog. From Gina Abagay. Ganon? Di ba nagawang matulog kahapon? Ay, di ba nagawang maglaba kahapon? At ang Sabado, may trabaho ka rin ba? Ganon kalala ang ano no? Ang trabaho dito sa Pilipinas. The point na parang wala ka ng karapatang mag-me time. Mag-me time yun? Lalo pag katulad kitang alipin na salapi, kapatid. Nako. From Gracia Castillo, ang magandang idea namin magkakaibigan ngayong araw, DJ, ay maligo sa ilog. Wow! Sana all. Makapag-ilog man lang sana, no? Mahirap kasi ngayon, yung mga ilog, eh, may mga ano eh, UFO. Unidentified floating objects, di ba? Hindi mo alam kung ano yung dadapo sa'yo pag ahon mo dyan sa ilog na pinaliguan mo eh. Ang sarap ng ang tawag dito ng paglangoy mo, tapos minumog mo pa yung tubig sa ilog. Pagtingin mo sa malayo, may naliligong kalabaw. Naku, sinasabi ko sa iyo, kapatid. Parang gusto mong isuka pati bituka. Pakasintabi po sa mga ano diyan na nagme-merienda. Umuwi na, DJ, dahil half day naman, sabi ni ano ba 'yun, ni PJ Bringas. Half-day? Di pa nga, sure kung half-day ka kapatid eh. Malay mo mag-OT ka dyan, di ba? At deserve mo mag-OT. Anyway, tuloy-tuloy ang ating non-stop na tugstugan. We're almost done with the wave here in the Greatest Love song. I've got your song from NSYNC with a song called This I Promise You. Back-to-back with the Savage Gardens, I Knew I Love You. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

0: Hoy, umuwi ka na, lasing ka.
1: Hindi ako lasing.
0: Lasing ka. Hindi mo ba ako nakikilala?
1: Nakikilala kita.
2: Ulis ka.
1: Eh ako, kilala mo?
0: Hindi.
1: Eh, ikaw ang lasing.
0: Ah eh, yun lang.
3: Enjoy the best of love songs.
4: Here I am.
3: Your mellow songs.
4: Hello.

na 39 mga kabadir. Sa mga nag-abang-abang dyan. Ay! Anong inaabangan ninyo, ha? Tamang abang din siguro kayo kung tuloy pa ba o hindi na, ano? Parang tamang chill kayo dyan ngayon, ha? Parang nagbubustahan na kayo ng mga katrabaho ninyo ngayon. Bustahan tayo, bababa na yan sa akin na, ano? Pagsasabi na yan si bossing, eh. Nananatili ang ating question of the day, mga kapatid. Ang ating QOTD, ano ang magandang idea mo ngayong araw? Mag-share naman kayo para malay mo makapagambag kayo sa mga ano, sa mga iniisip ng mga ano natin, mga listeners na. Magandang idea yun na. Yung tipo mapapasabi ka ng ganun, di ba? Magandang idea yun. Might wanna try that later on. Yung mga ganun sana, no? Try nating mag-invento ng ganito, ganun sana. Everything starts with an idea, di ba? Yun yung ano eh, start ng lahat, di ba? Pagyaman, pag-gain ng knowledge, di ba? Ito naman si PJ, oh. So umuwi DJ dahil half day. Hindi nga ni paano, hintayin mo kasi. Mag-pray at magbasa ng libro DJ pag may anxiety from Cindy Adriel. Huwag tayo dyan, huwag tayo sa mga negativity. Something ano, something fun, something light, something worth it. Ganun. Yeah, although I get it, thank you for sharing that, Madam Cindy. Magandang idea ngayon, DJ, simulan ang fitness program ko para naman maging yummy din ako, sabi dito ni Tito Aguilar. Okay na siya, nai, yung part na simulan ng fitness program eh. Pero yung para maging yummy ka, tagyan mo kaya ng honey ang katawan mo nang maging yummy ka, di ba? Mag-Mobile Legends DJ, sabi dito ni Jennifer Reyes. Hindi nakaambag ng maganda sa lipunan yan, kapatid. Something light, something ano naman. Anong magandang idea mo ngayong araw, di ba? From Dominica, tumuklas ng bagong product DJ na pwedeng pagkakitaan. Ano kaya may magandang pagkakitaan, DJ? Iniisip ko nga kasi na imbento ng kangkong chips and so on and so forth, di ba? Why not gumawa tayo ng makahiya chips kaya? Ano? Very bite size yun eh, nung makahiya. O parang flaky. Palit sa chia seed, kumbaga. Ganda po ba yung idea ko, mga kapatid, or ano, ewan ko ba? Basta yun yung pumasok sa isip ko kanina eh. Bukod doon, ano, nagbrowse ako ng mga small businesses na pwedeng itayo sa maliit na kapital, pero mataas ang ROI. You know what's ROI, mga kapatid? Return of investment. Kasi parang, ano yun, nagsulputan na yung mga coffee carts, mga ganyan, cafe carts, I mean, pati yung, ang dami ng coffee shop dito sa ano, sa Santiago pa lang, dami na, di ba? Dami ng mga small businesses dito, ng mga thriving talaga. And, good thing, ano, talaga, na sumasanib na sa mga Pilipino ang pagiging entrepreneur. Kasi nasanay tayong mga Pilipino na maging empleyado, eh, no? Hindi naging likas sa atin yung ano, maging entrepreneur, naging likas sa atin yung maging ano, trabahador ganun. Maging ano, empleyado, I mean. Ano niyon ni DJ Nuni? Anyway, I've got your song from Francesca Farr with a song called Suddenly It's Magic. Back to back with Till I Met You by Angeline Quinto. Still here of course at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. 11:06 ang ating oras, mga kababayan. Araw nga po ng Lunes para sa mga medyo nahihilo-hilo pa dyan sa kalendaryo nila. Araw ng Lunes, September 28 is our day today. Dalawang araw na lang, dalawang kembot na lang, mga kapatid. Eh, sahuran na naman. Ilang tumbling na lang, eh, October na. Parang di mo nasulit ang September, ano? Parang kumindat lang sa atin ng September. Yun na pala yung bungad sa atin ng September. Diba this week ang ano ang inaasahan nating price rollback sa presyong petrolyo, mga kapatid. Malaki-laki yung ibababa ng diesel eh. Pero sa gasolina parang patak lang kumbaga. Nananatili ang ating katanungan, ano ang magandang idea mo ngayong araw? Again, ano ang magandang idea mo ngayong araw? I-share mo na yan sa ating FB page na DJ Max or sa ating text line na 0935-810-8217. Shoutout po sa mga nakikinig sa ating ngayon sa mga palipalengke. Good morning, good morning! Sa mga nag-aabang ng mga customer nila. Sabunutan mo kaya nang mapunta dyan sa shop mo. Magandang idea yun, di ba? Sabi ni Texter 5673, parang ano yun, no? Parang dance step naman yung last number nito. 567, go! 5673, mag-general cleaning DJ para naman umaliwalas ang kabahayan. Dahil naniniwala po ako na cleanliness will attract positive aura, positive vibes, and peaceful mind. Alam ko naniniwala kang cleanliness is next to godliness eh. Yan pala ano, cleanliness will attract positive aura, positive vibes, and positive and peaceful minds. Yun pala. Nabago pala. Diyan mo nakuha yung moto mo na yan. Bagong-bago yung mantra na yan. DJ, wala po bang cancer? Walang, honey. Hintayin mo kasi dyan sa inyo. Bakit sa akin ka nag-aabang? Uwi ka na kapatid, kapapasok mo palang Lunes na Lunes eh. Tumataas yung kilay ko sa'yo kapatid ha. Mag-jogging mamayang 5 PM DJ, yan ang aking magandang idea ngayon. First time jogger here from Bernadette. First time jogger, magkakaroon ka ng jogger's itch na tinatawag. Yung kakatibigla yung legs mo kasi nagra-rush yung dugo sa katawan mo. Ay normal yun ha. I've got your song from One Direction with a song called Last First Kiss. Back to back with Lil Mix Wings. Still here of course at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

0: Lil Mix with Wings.
1: Oh, parang ano tuloy, no? Parang tunog ano naman. Alam mo yun, tunog na sanitary napkin.
0: Lil Mix with a song called Wings right here at 107.1 and 107.9 Tabs Radio. Still the realest radio on the planet, mga kababayan. Kasama niyo pa rin po ako, DJ Mac. 16 minutes past the hour of 11 ang ating oras sa buong Pilipinas. Para po sa mga patuloy na nakatuning sa ating programa mula kanina hanggang ngayon, well, maraming salamat po sa inyong lahat. We're actually down with the final hour. Maya-maya po ako'y magpapaalam na. Kaya sulitin natin ang mga nalalabing oras na tayo magkakasama-sama. Anyway, andito na tayo sa ating next segment, the so-called The Lunch Break Show. Hanggang mamayang 12 noon po, actually hanggang alauna po ninyo mapapakinggan eh. Patapos ng alauna, tapos start ng 1 to 3 p.m. naman po. Mapapakinggan niyo naman po ang Love Songs Parade. Nananatili ang ating katanungan, ano ang magandang idea mo ngayong araw? Again, ano magandang idea mo ngayong araw? Sabi dito ni Texter 0985, kasi nag-commento kanina sa TikTok live ko. Si Rembert Castañeda, DJ, kinilig nga daw ng husto si Inday Mart ang Judy Kumba nung makita niya mga pogi sa concert. Paano po yung kilig niya? Medyo ano ba? Medyo nag-vibrate yung kanyang puwets, ganyan. Paano yung kilig na yan? Sige nga, pasample nga nung kilig na yan. But parang may mga makata ngayon dito, may mga nakabarong na mga estudyante tayo, may mga nakabarong na tapsiyan, no? Ako, naririnig tayo ngayon dyan sa may ground, eh. DJ, pabati po kami dito sa may cordon. Isabella na nakikinig sa'yo habang kumakain po ng chicharon. Ako, padala mo po ng chicharon dito, lalo na yung medyo may laman-laman. Sarap yan. Kaya lang, after yan, high blood ka na yan. Ingat-ingat po, eh. DJ, ang magandang idea ko ngayong araw ay maglinis, maglaba. Para naman may ambag ako sa nanay ko. Tama yan, kapatid. Magandang idea din yan. Ano, pagpatuloy mo sana, hindi lang ngayong araw, dapat araw-araw. Araw-araw kang gumagawa ng gawaing bahay. Pero kung may klase ka naman, syempre priority mo rin yung pag-aaral, di ba? Or kung kayong pagsabayin, maganda yun. 11:18 ng ating oras, mga kababayan. Ako'y magbabalik para sa mas maraming chikahan at mas maraming kulita. For the meantime, I've got your song from The Vamps with a song called O Cecilia. Back to back with Demi Lovato's Give Me Your Heart, Give Your Heart a Break. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.

0: Russia, DWTO, with NTC permit number BSD-0107-2022. TAPS Radio Rojas, DWTB, with NTC permit number BSD-0200-2022. TAPS Radio Kawayan, DWTP, with NTC permit number BSD-0127-2022. TAPS Radio Santiago, DWTQ, with NTC permit number BSD-0128-2022. TAPS Radio Ilagan, DZTP, with NTC permit number BSD-0188-2022. Tune in 24/7.
1: Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng TAPS Management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming President at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TAPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TAPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.

0: Sino sa inyo nakakita sa aksidente?
1: Ako po, sir.
0: Eh, nakuha mo ba yung plate number ng sasakyan?
1: Eh, hindi po, sir. Nakatornilyo po kasi.
0: Ah, eh, yun lang.
2: Welcome to the Lunch Break Show.
3: Lunch Break Show.
2: Lunch Break Show. Lunch Break Show.
4: Minutes past the hour of 11, mga kapatid. 11:35 ang ating oras. Pakitama po ang inyong mga relo. Sa mga hindi nakatama ang kanilang mga relo dyan, eh, ayan po ang ating oras. 11:35 po, mga kapatid. Happy, happy lunchtime sa mga nananghalian. Sa mga wala naman pong pananghalian dyan, eh, okay lang yan. At least nabubuhay ka, humihinga ka. Eh, siguro sa 29, tomorrow, itopic natin yung ano ang lunch mo ngayong pecha de peligro. Wala ka ng pananghalian. Mas maganda siguro sa 30 kasi meron yung mga delayed ang sahod, yung mga anong oras na yun, mga lunchtime na, ganun na. Pero Miss Madam Nitz Manalo, tawa to ng tawa. Ano daw?

Siguro mas maghahanap ako ng skills na pwede kong i-grow lalo't free time ko ngayon. Bubuksan ko yung makina na sasakyan ko at susubukan kong kalikutin ng nanonood lang sa YouTube. Nako. Minsan wag nagpapapaniwala sa mga tutorial dyan sa YouTube, yung mga ano, how to do ganun. Tutorial on how to remove the spark plug, ganun. Pag naduro ba yung ceramic ng spark plug, pumasok yan sa loob, overhaul ng makina yan, kapatid. Okay naman na mag-explore ka, siguro with the guidance of the expert. Pero kung sarili mo lang, choice mo yan. Siguro naman may pambili ka ng bagong sasakyan. Pero kung minor lang naman, at saka alam mo naman kaya mo, at saka alam mo sa sarili mo na alam mo, hindi, go for it. Diba? Sinabihan lang kita na ano ha, minsan komplikado mga bagay dun sa makina. Minsan kasi iba ay nakakala, madali lang eh. No? Parang andali lang sa isip nila pero hindi nila alam na pag ginawa na nila, hirap pala. Diba? Ang ating text line sa mga nagtatanong po, kasi may nagchat sa akin, ano daw yung text line mo, sabi ni Gen nito. 0935-810-8217 po ang ating text line. O, malapit mag-alauna, ano sa tingin nyo, cancel? Hindi! Diretso to, diretso ang buhay mga kapatid, ano? May mga nagtatanong kasi sa akin, hindi mo ba i-announce? Ba't ko i-announce? Wala naman akong i-announce. Let your ano local government units do the job, di ba? Ako andito ako para tanungin ka ako ng magandang idea mo ngayong araw. Yun lang, hanggang dun lang ako kapatid, ano? BJ, pabati po kami ni Mama na nakikinig sa'yo ngayon dito sa Maysagana, Santiago City. Habang nagtutupi ng damit at si nanay naman ay nagtatahi. Takot naman kasi yung sinabi niya, nagtatahi. Okay. Anyway, I've got your song from Pitbull with song called Hotel Room Service. Back to back with David Guetta. Hindi ko pwede sabihin yung title din. Ayan yun na lang na maalala niyo yung kanta. Still here of course at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

down here for the final scratch of this program. Again and again, maraming salamat po sa mga nakasama natin sa loob ng apat na oras. Mula kanina alas 8 hanggang ngayon. Hi there! Good morning, mga kababayan nating nagsisipagkinig pa rin sa ating ngayon, no? Nananatili ang ating katanungan kung saan ihahabol natin yung inyong mga pahabol na mensahe. Ano ang magandang idea mo ngayong araw? Again, ano ang magandang idea mo ngayong araw? Sabi dito ni Mark Oliver, Secret DJ, hindi ko pwedeng sabihin sa'yo yung magandang idea ko ngayong araw kasi baka magkaroon ka ng idea. Makasarili ka naman pala, kapatid. Parang ang karunungan ay tila bagay na nalimitahan sa'yo, ganun. Parang hanggang dyan lang, ganun. O di, bahala ka dyan kung yung idea na yun ay maganda para sa'yo lang, sa'yo lang. Pag ikaw napahamak, huwag kang magsasend ng GCash number sa amin, ha? DJ, sama ka, may outing kami, magkakaibigan ngayon sa May Quirino Province. Passport? Sapagkat ako'y may trabaho at mas gusto kong magpahinga sapagkat ang likod ko'y sumasakit. Alam mo, ang magandang idea ngayong araw, sana mayroong taong magbasahin ng likod ko. Sana magkaroon ako ng pera pang pamasal. Masarap sa pakiramdam na may nagmamasahin ng likuran mo, eh. Di ba? Ba't nandito na? Ano? Ah! Ano ba meron doon? Ano yan? Wait lang. Ay. Sabi naman dito ni... Magbukas ng TV sabay mag-cellphone, sabi dito ni JC Domingo, di ba? Gawain niya ng mga ano? Ano yan? Ikot kayo. Diba? Gawain niya ng mga kabataan ngayon, yung magbubukas ng TV, magsasaya ng kuryente yan. Magbubukas ng TV sabay magse-cellphone. Diba? Ano pinanood mo doon, kapatid? Ginawa mo background music ang TV, di ba? Hi! Ayan, dito naman yung mga makukulit na umuubos ng aking social battery. Na para bang wala akong karapatang magpahinga dito sa mundong ito. Anyway, mga kapatid, once again, this has been your DJ. My name is DJ Max. Saying all goodbye. Enjoy the rest of the day, mga kapatid. Laging tatandaan, mata sa langit, paa sa lupa. Mangarap ng mataas, tuparin ng patas. As I leave this program, let me give you a song from Miley Cyrus with a song called Party in the USA. Back to back with Selena Gomez, who says... Still here. Na-distract ako sapagkat may taong taong duwending naging tao, gano'n. Nasumulpot dito sa booth. Big shout out sa pinakamagandang estudyante ng 11ABM, Mara Paralan. Aerobis Diana Velga. Anyway, back to back with Selena Gomez featuring The Scene with a song called Who Says. Only here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. This has been DJ Max, now signing out. Bye-bye!

Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS, patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS.

0: Moving on.
1: The most trusted private school in Region 2. The Top Achievers Private School Incorporated.
0: Congratulations. What an honor to be called the most trusted private school in Region 2.
1: The Top Achievers Private School Incorporated. Congratulations.
0: Dr. Michael Kilang and the rest of TAPS are here, all the way from Isabela. Palakpakan naman natin sila, guys. The trip is all worth it for these amazing people of Top Achievers Private School Incorporated.
2: Salamat po muli. We came from Isabela at ang tuwang-tuwa kami. At kahit papaano, napapansin ang galing probinsya. Maraming salamat po.
0: And totoo yun, sir. Maraming mga taga-probinsya ang magagaling naman ho talaga. So congratulations.
3: Hoy, Berna, yung nanay mo, ubo ng ubo sa simbahan kahapon. Pinagtitingin na tuloy siya ng mga tao. Nakakaistorbo. Kasi, pati yung pare, nakatingin sa kanya.
4: Ano ka ba? Ganon talagang nanay ko. Kapag bago ang damit, at ganon din siya pagka kasama niya yung batang boyfriend niya. Si Totoy.
3: Ano? Ganon ba? Eh, kahapon ba?
4: Kasama niya si Totoy, kaya siya ubo ng ubo. Proud lang yun kasi kasama niyang bagong boylet niya.
3: Yun lang. Kaya pala pati si Father nakatingin sa kanila.
5: Expect the unexpected. Our DJs could talk anytime, so keep tuning in on 107.1. TAPS Radio, 24/7.
6: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: sana ang relasyon natin parang wifi internet.
1: Bakit naman?
0: Para lagyan ko ng malupit na password at walang nakikikabit. Punong-puno na ako. Daming nakikikabit sa'yo eh.
1: Ah eh, yun lang.

0: Look at you, look at you. Look at you, look at you.
1: Natatakot ka bang mag-enroll sa TAPS dahil galing ka ng public o hindi ka academically prepared? Just try. In a few months, gagaling ka rin. Makikita mo na naiiba sa TAPS. Accept the challenge. Be a TAPSian. I'm Diana Guyod, a grade 7 learner.
2: Ma, buntis ako.
3: Ha? Paano nangyari yun?
2: Ma, maniwala ka. Aksidente ang nangyari.
3: Naglalakad ka sa kalye? Tapos nabunggo ka ng lalaki?

0: News. Ngayong 2025, ang Tops Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Tops Ilagan. Congratulations, Tops Ilagan!
1: Bakit itak at martilyo ang gagamitin mo? Kaya ako nga dinala sa ospital eh. Kasi takot sa pukpok. Tapos dito, pukpok din pala. E di sa baryo na lang sana, libre pa.
2: Eh paano? Naputo lang gunti ko eh. Ang kunat na kasi. Di bale, ang dami ko nang natuli ng pukpok bago pa ako naging doktor. Sige, tawagin mo na asawa mo.
3: Ang gawitan bakit?
1: Eh, yun lang.
4: Broadcasting live from Taps Campus, Taps Radio, Real Radio.
5: The Quarter Mix on Taps Radio.

0: isang mahigpit sa TOPS? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito, ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus at upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't, suportahan ang TOPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TOPS. No other school does it better.
1: Problemado ka, Bes.
2: Eh kasi naman, bakit ang dugo? Dami naghahanap ng donor at bibihira ang nagdo-donate. Bakit hindi nila subukan magpa-donate ng taba? Isa na ako sa magdo-donate. Puro na lang dugo, dugo, dugo. Taba na rin sana.
1: Ay, yun lang. Ang taba mo kasi, Bes.

sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang kondisyon sa basic education ng inyong mga anak, pag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang, TAPSians, balang araw, mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyo malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, umisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.

0: Diyan ka na nga!
1: Mahal, saan ka pupunta?
0: Maghahanap ako ng lalaki!
2: Ay!
1: Bongga! Perfect! Dalawayahin mo ah, para tig-isa tayo. Para pak na pak!

0: Sir, sa TAPS pala nag-aaral mga anak mo ah. Ayos ah.
1: Oo, pati anak ni attorney sa TAPS din.
2: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
0: Aba, edi sikat na sikat mga anak niyo doon. Anak ba naman ng attorney, doctor at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
1: Hindi pare, sa TAPS, pantay-pantay yung pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
2: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
1: Sablay ka doon pare, kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na, before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this can because every parent must be equally treated as parent inside the campus.
0: Sa bagay, mahirap din kung feeling ng mga anak nyo nakasandal sila sa pader. Baka mas dal-

0: iniisip mo?
1: Nanaginip kasi ako kagabi. Kasama ko daw yung 50 contestant ng Miss Universe.
0: Ay, ang swerte mo naman. Eh, anong problema mo?
1: Angge, ako kasi yung nanalo.
0: Ah, eh, yun lang.

0: Natatakot ka bang mag-enroll sa TAPS dahil galing ka ng public o hindi ka academically prepared? Just try! In a few months, gagaling ka rin. Makikita mo na naiiba sa TAPS. Accept the challenge. Be a TAPSian. I'm Diana Guyod, a grade 7 learner.
1: Ay pare, bago rin ang sasakyan ah. Asan yung isa? Parang 3 months mo lang ginamit yun ah. Ang bilis mo naman magsawa. Para ka lang nagpapalit ng damit kung magpalit ka ng brand new car ah.
2: Hinatak ka ng bangko pre. Kaya kumuha ulit ako ng zero down payment.
1: Yun lang.

0: Congratulations, TAPS Nasim Rojas Campus. Ngayong 2025, itinanghal ng Department of Education bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School in Isabela Division.
1: Okay, class. Name any kind of animals.
2: Ma'am, karabaw.
1: Ma'am, tatay ko. Bakit nasali tatay mo? Bakit? Animal ba siya? Opo, ma'am. Kasi tuwing nag-aaway sila ng nanay ko, lagi niyan sinasabi tatay ko, animal ka!
3: Yun lang.

0: Pumasok ba yung anak mo sa school?
1: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
0: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
1: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganun din kapag lumabas ang bata mula sa campus. Makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
0: Ang galing naman. Sana pala, dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High-Tech Facilities.
2: Pare, may bagong driver na kami. Batang-bata. Nag-umpisa na nga siya eh. Si Mrs. ang nag-hire.
3: Magkano sahod niya buwan-buwan?
2: Ayun daw. Sabi ng Mrs. ko, 10,000 daw muna. Kung magkakaroon na kami ng sasakyan, 20,000 na daw sabi ng Mrs. ko. Pero baka 2 years pa yun.
3: Eh, yun lang.
4: Latest news, oldies, and the latest hits. All in one FM. TAPS Radio. Real radio. Through the power of our student broadcasters.
5: TAPS Radio. Real radio.
6: The Quarter Mix on TAPS Radio.
7: Hit ya. Hit ya. Hit
8: this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why it's greased lightning?

0: Sa academics, wala nang duda. Number one ang TAPS. At ito ang bago. Sa nakaraang Palarong Bayan 2025, TAPS Alicia ang number one sa ranking among private schools sa Alicia. Congratulations sa aming mga atleta sa TAPS Alicia. I am Lea, your student broadcaster.
1: Ay, Besh! Kumusta ka na? Nasa public school ka na pala? Ang laki ng sahod mo, syempre.
2: Oh, Besh! Eto, kagagaling ko lang sa mall, bumili ng bagong CP, pang selfie.
1: Ay, magkano kuha mo niyan? Kung hindi ako nagkakamali, 40,000 yan ah.
2: Mura lang, Besh! 2,000 lang muna. 36 months, 2K.
1: Ah, eh, yun lang.

0: afla la banca yo.
1: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat.
2: Latest news, oldies, and the latest hits. All in one FM. TAPS Radio. Real radio. Through the power of our student broadcasters.

0: alaga mong umuwi. Diba? Sahod din nyo mamaya.
1: Bukas na lang ako magsasahod. Andun na kasi nakapila. Yung mga naniningil ng mga pautang.
0: Ah eh, yun lang.

0: Ito ang Top Achievers Private School Incorporated, the best performing private elementary school and best performing private secondary school in the whole division of Isabela. Congratulations, Taps! You are the best!
1: Alam niyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.
2: Hi, we hope you enjoyed the program. Please stand by for the next radio show.

Alam mo ba na sadyang mahigpit sa TOPS? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito, ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus. At upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't, suportahan ang TOPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TOPS. No other school does it better.

0: lahat.
1: Kasi po, hindi ako makatulog sa gabi.
0: Oh, bakit hindi ka makatulog?
1: Kasi po, may pinoproblema po ako.
0: Ano naman yung pinoproblema mo?
1: Kasi po, ate, ang dami kong pimples.
0: Ah, eh, yun lang.

0: Taps Radio. Feel the
1: love. Di naman sira ang relos po. Pero bakit kung minsan laging late? Kung minsan naman, laging maaga. Pati kayong magkaka-opisina, magkaklase at pamilya, iba-ibang takbo ng oras. Itama na ang relos mo.
2: Philippine Standard Time, it's now 7 o'clock.

0: Pumasok ba yung anak mo sa school?
1: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
0: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
1: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganon din kapag lumabas ang bata mula sa campus. Makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
0: Ang galing naman. Sana pala, dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High-Tech Facilities.
2: Class, give me colors that begin with letter M.
3: Ma'am, maroon.
2: Okay, very good. What else?
4: Ma'am, blue, brown, black, pink, violet.
2: Very good. Malakmakan.
3: Yun lang.